Wasafo na me enjira. Udini de say. Boshaba gidiya. Boshaba ewiya ni ni aba ediye aba bebi. Eti to sanyo mana. To sanyo mana.